0: Ay, kalalampo ka ng tukong manong, oh, mabutong
1: tukong nante.
0: Kalo ilawara na nabang sa
1: akayan,
0: naunti
1: lulong eh.
0: Anay na lang sa'yo nga bangkro na naman lo.
1: Kami
0: di manu nak lelaki.

0: Itulah tu dori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ang ku pakinohlimuti ti eh. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to na no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di, bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti po na lang dapat kito, matribati.
0: Eh, tunggang ba ko, tribati na nga mo. Nga, kugong steering, titiya.
1: Agong siya, muma mo go, ne. Kuni nga mo, mono mo siya, tiya, konokot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko po na, titiya. Kaya ko, guyo-guyo po nulo, eh. Tonggon po na ko. No, kugay mo to, titi.
1: Bukan na niya, kaya soto, eh. Mga soto, eh. Kada didingan ko ni ni ha. So lo pai le. Gagala yun duak wati ka. Nang do pa ido de ano ni nang tongon pa nu. Pani nga push kati push kani nyuyu kani bojang po nya. Ido ikup talu ko sebenar le. Mu gacha mu nang do dapot ta nang do dapot. Aku bukan ni aku ti dog pa nai de ba ko Kristen ko gi pakai de kebrani na. Mu ma me. Nah. Tak bo. Oh lagi ya. Iti de do liak ko na. Cuti apa sih nasa diku? Ina kau nang memang mau temabuk. Nengah mau tua dan mukon ada aduh. Ini tua terlebih no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang mata lemabuk. Bahaya.